Sutresno Pituyo atur giaran ketoprak Mataram medal meniko. Mugi-mugi dadoso panglipur, sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.